0: mungu wanga. Amuna anga. Muti tachiani pamwamba mumtengo ndia gogo.
1: Chichora manga ako. Ndinao za gogo kutuli ndipa tupi.
0: Koma, agogo ndiwo kalamba kwambiri kukwela mumtengo.
2: Osa gandaula. Mamuna wako andisa malira ino. Ndinamuza kuti ufunika kudia za kudia zo siyana siyana. Kutu ukalendi mwana wampambu. Watanzi. Penya kunu. Ndikusika sopano.
0: Agogo. Sindi kulupirira kuti mungalumbe kuchoke na mumtengo pa msinku wanu.
2: Nichofuka chakuti amai anga analikudia za kudia zo pasa tanzi ipo mwe ndinali nyimba mwao. Zimenezo, zinanilimbisa ngati njati.
0: Kodi, zimenezo, sizinali zodula kwambiri?
2: Lai, nichimozi mozi ndiza kudia zomwe tima lima mumuzi mwatu. Zintu za masiku onse, ngati, mazira, nshawa, zipaso ndindio za masamba.
0: Koma, ndinawoda ndaula kuti ngati ndikudia zintu zonsezo. Mwana wanga ngankale wa mkulu kwambiri, ndipo ndizankala ndizo vuta pobereka.
2: Lai, suzashita telu. Agogo wako analikudia za kudia zimeneze ndipo analipe mavuto alionse. Analisha bendi ana ampamu. Atanz. Tenga. Ungambi ndi kudia manga hii.
0: Zikomo agogo. Kodi muzi ndibweresera manga ena masiku onse?
1: Inde. Ine ndizu kubweresera manga. Pewa kuti agogo asakwele mitengo ina.
2: Kukala ndi mwana olimba. Watanzi. Muzimai wapatupi aenera kudia za kudia zopasa tanzi za mtundu osiyana siyana masiku onse.
3: Okubwere tselani utengao, ndichigao cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.